0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. E tika ana kia nui tonu a tātou mihi ki te wāhingaro. Mō te taonga nui, ko te ora. Mō ngā tini taonga maha katoa tuku o mai. Hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakatukuranga katoa. He mihi kau atu anō tēnei kia rā.

0: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
1: Ahakoa iti kete he iti nā te aroha.
2: Ia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.

Ka tuku maru te rangi e, ka hora paunamu te moana. Ka takuhuri te whenua e, ka tutu mai te hau ki waho. Ka tutu mai te hau ki tua, ko te hau ki tai, ko te hau ki tua. Ka tira marama ngā whetū, ka kohititi te marama i te pō. E whitira a te rā, ki te whai ao, ki te ao marama, tihai, mauri ora. Ko te mihi tuatahi ki tō tātou mātu i te rangi,

ngā haeretanga puta atu i rungi ngā huarahi. Āho kōhea koe haere atu ana e te ata nei. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora, muri mai i te waru, ko ngā karere anō puta atu i wātea, ko ngā kōrero toronga pū, hea hatu raini, karongohi atu, ngā kōrero puta noa i te motu. Nō reira rā, ka huri anō ki ngā waiata a muri nei, ka hoki mai anō ahau aini ake nei. Kia ui tonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei.

wairai e tū. Ki te tuku atu he kranga whakatau manuhiri. Ki rungu i te marae, mā wairā ngā mihi whakatau e tukuna atu. Hei whakamana, hei manaake anō i a rātou ka tae mai ki rungu i te marae. Ki roto anō i te whare whakahuihui tāngata, kia mai, kia utonu, ki ngā tikanga tuku iho, a ngā